chantumuna, na chantumuna, na makase, wo, wo na wayemi, wayemi adu, kasiye, eradik.

se nyankopon ti ase ah wana ka cho se yale na to ne du ko onyame asem no ready na on king council me won ti nyame ase se yale na bounce no wana ka cho se du be ko wu ha wa so me dia wo be so mo wu wo be so mo kwasia wo be so mo yo hia na so dia me pesa me ka cho nyina ne se ya wa ba me dia se o ke kan ho a se o wo so ho a se o se king council na I'm not sure if you're a good person.

asase a yete su e wo wura na ba me ya me kan ho asami wase ye fra me mia na mia na nyanko a wote asada asami na nyame a menim ne ma chi obia enka no ho na tra se oya pra ko pra nyanko ah sanya mi na mi din ho dance ya tra sa sa bo do ho to so na sa bo do wura san mu a ah onwu wadi mu ase onwu wadi mu ase onwu no da ah

wakuma tu yem. Na minya midi otimi adini na she. Bipiara ni wa ya raditin. Nia oma nia eni ho epa. Yoka sama kuma tu yem. Unyaka wakuma tu yem. So a day, and I am ready or not.

ayangaga za bubro likapuru limamati aya u izi ama ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho majini chekuto chokoto akano.